0: Uy, congrats sa atin, ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
1: You're my number one animator here.
2: Masaya ka ba sa buhay mo?
3: Ako, lagi ako ng bababae. Pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
4: Ah! Simula lang yan. Masasanay ka rin.
5: Hirap talaga pag first time.
6: Unahin mo naman yung anak mo.
7: Pabalik agad si Ama.
6: Aisa, gising. Alas dos. Kailangan namin siya bago mag-alas dos ang hapon.
8: Nasa gyara ko yung mga sundalo.

0: coaster. Maki is bringing the vibes live. From the songs you stream on repeat to the moment you'll finally feel alive. Don't miss Maki live in Singapore on June 13 at the Theater at MediaCorp and Jakarta, Indonesia on June 14 at Benko Space. General sale is now open. Grab your tickets now at MakiColorCoasterTour.mix.global. Don't miss the ride.
1: Bibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bit.
2: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
3: Huwag muna tayo umuwi.
4: Kita talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai. Of meant to be, meant to be. Talaga!
5: Ito kayo nakapikit.
6: Inaantok ako.
7: Nagbaral yung video namin ni Tupi. 5,000 views na ako!
6: Tumik! Kaya ko ba?
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
5: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
2: What's the surprise, Ino?
5: Kara, ito si Iris.

0: Cali is already 4 years old, but his mental capacity is that of a 9-month-old.
1: Ang mayaman talaga yung kondisyon ng anak ko. What if wala na lang si Cali?
2: I have a business. This is the ultimate jowa experience. 100% happy ending.
3: Nakalagay sa kontratang pinirman mo na magsasama tayo ng 3 days and 2 nights.
4: Love you so much.
5: Kaya pa kong matandaan. Ang alam ko lang po, si Papa Nico ang tatay ko.
6: Bakit mo ilang kinamata na hindi naman sa'yo? Sino ka ba talaga?
7: Napanood ko kayo sa cellphone ni Boyeng. Talagang mahusay kayong mga jumper. May ipatatrabaho ako sa inyo. Kung magawa ninyo, pare-parehas tayong kikita.

0: Her duty is to fight for her child.
1: Sino mang dragon ang makakakuha sa prinsesa, poproteksyonan ko siya. Unahin mo naman yung anak mo.
2: Pabalik agad si Ama.
3: Aysa, gising.
1: Alas dos.

0: Kailangan namin siya bago mag-alas dos ng hapon.
1: Nasa biyara ho yung mga sundalo.
2: Because that is what a mother would do. Mindanao.
3: Mga pulis, dapat sana ay protektor natin.
4: Sila ang mas nakakatakot.
5: Bakit ang brutal mo sa mga pulis?
6: That's why you're just a vlogger.
5: Bakit mo naman sinugal yung buhay ng anak mo?
7: Nay, okay lang po ako. Eh, siyempre kasama ko po si tatay.

Tigre naman, I wrote that with my husband, Martin. It's a song about our cat. Meron kaming pusa na mga 1 year na sa amin. Kasi dati hindi talaga ako cat person. Natatakot ako sa pusa. Kaya lang yun, nagkaroon kami ng pusa. Eh. Tapos na-realize ko na kahit na ang taray ng mukha nila, loving pala sila. Ganun. Pero unpredictable din. So yun lang, yung song na yun. Actually, just like a writing exercise. You were just like, tara, anong susulat natin ngayon? Sige, sulat tayo tungkol sa pusa natin. Parang it was a fun exercise. But in the end, we ended up liking the song. So naging single pa rin siya.

0: Sam, paso.
1: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
1: Para lang malinaw, ha? Top priority ko, pamilya.
3: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
1: Bakit? Nagkaroon ba?
4: Pwede huwag ngayon, Jem.
1: Wala naman si Teacher Sam.
0: Natulog niya si Teacher Sam!
1: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
5: Walang makukulong wala!
1: Pakaramdam ko utang ko to kay Sam.
3: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh. Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
1: Ano ba alam mo? Matignan mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
6: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
3: Jackie, hanggat sana.
1: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga anak natin.
7: Lasco, parating na ang pinakamasayang fiesta. Isang araw ng salo-salo, saya, and kapamilya entertainment. Kasama si nakapamilya heartthrob Kyle Echari and new gen sensation Guy Montinola. Gawing special ang experience and get exclusive photo walk. So what are you waiting for? Tara na sa Barrio Fiesta Caravan 2026 in Glasgow. June 27 at the Strathclyde Country Park. Buy your tickets now. Presented by ABS-CBN Global, MX3. In partnership with Barrio Fiesta Scotland, our major sponsors, and our media partner,

0: ibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bit.
1: Paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
2: Hindi na talaga kayo ulit sa laki-laki ng Dubai o meant to be, meant to be. Talaga!
3: Ito kayo nakapikit.
4: Inaantok ako.
5: Parang yung video namin ni Tupi, 5,000 views na ako!
4: Tumig! Kaya ko ba?
1: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
3: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
6: What's a surprise, Ino?
3: Kara, ito si Iris.
7: Hope, nasan ka?
8: Kay, mahal na mahal ko po kayo.
9: Saan ba talaga si Bob?
8: Bakit tumingin ang mukha? Ano ba talagang kinalaman ko sa pamilya mo?
7: Ibang-iba ka sa amin. Ibang-iba ka sa amin lahat.

0: abajo. Arimo. Sto avviando, cosa viene? Serioso. Ever ba? Nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo.
2: Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
2: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: understanding to work on a one goal.
1: Usa ka rosa sa iyang mga bulak tungod sa iyang katsada, gusto jud nimo na magpalapi siya sa kahangturan. Pero karon na ni ako sa Haifa, baliktad ang akong kahimtang.
2: Walang salita, walang konsepto, walang incidence of rape sa buntok.
3: Kunan kilala kay kasla kahangkang lalaki no titipakan ti babae.

0: Alright! May nabanggit ba tayo na this is Mixed Hits Different?
1: Pero kanina parang nabuo.
0: Alam nyo guys, we perform in different places abroad and locally. Pero ngayon lang tayo nakapag-perform sa ganito. Pero ano ba yung type nyo sa pangkotse?
2: Ay, JDM!
1: Ako, mabilis. Yung Supra. Pwedeng pang family. Oh, yun.
2: Oh, yeah.
0: Yung maraming pwede makasakay, di ba?
2: Kung magro-road trip ka, sinong gusto mong ano road trip buddy sa atin?
3: Siyempre, tayo lang.
0: Tayo lang. Usama na rin natin yung ating cases.
2: Yes. Siyempre.
1: Kasi tayo sa isang kotse, di ba? Siksikan.
2: I think, yung exciting ngayong araw, kasi yung Mix It's Different, ilalabas nila yung talagang ano, competitive side natin. Papakita natin yung competitive side. Kaya today, wala munang magkakapatid. Laban-laban muna tayo kasi maglalaro tayo ng mga games against each other.
1: So guys, huwag niyo kakalimutan ni cheer kami ha. Lalo na po ako. Oh no!
3: Okay, let's get straight to the challenges.
4: Let's go! For the first game, this is called No Can Do. We each get a water gun which we'll use to knock down tin cans lined up here. The first one to knock down 3 tin cans wins this round.
0: Okay, para naman sa second game, it's called Water Pong. Meron kaming 3 ping pong balls each at ang una makapuno ng 3 cups ay mananalo.
4: Paano kung ma-shoot ko pero nasa ibang side?
2: Ay, naku!
1: Hello! Okay lang yun.
3: Basta ma-shoot.
1: Basta ma-shoot.
3: Oo, basta ma-shoot. Okay.
1: Ano, ready na ba tayo?
2: G?
1: Game!
2: G! Let's go!
1: Grabe, ang bilis lang nun. Ang galing na
5: Iggy. Ano sa akin, ano, sira?
1: Hindi sira. Kailangan ilubog ito.
0: Sige, ilubog natin.
3: Yung una kong, ito lang nilublog ko nung una. Walang mukha
1: mo. Hindi, ilubog mo talaga lahat.
3: Kailangan niya sa amin.
1: Oh,
3: yun.
1: Na-realize ko, kaya may nataob din ako.
2: Diba? Dapat pala ganun ginawa ako.
3: Challenge 1 done. On to the next one.
1: Sobrang galing ko dyan. Isang bato ko lang shoot agad.
0: Ako isang bato ko lang shoot na yung tatlo.
1: Ako isang bato ko lang shoot sa lahat.
2: Pag shoot ko ng isang bola, tatlong ano bola?
1: Wala, hindi yun.
2: Game!
0: Okay, game na.
1: Game na ba kayo?
3: Uy, wag mo muna ha. Dahil
1: na ito.
2: Kaya, talo ako kanini.
1: Hindi naman nanalo si Miggy.
2: Wait! Wala pa nakaka-shoot?
3: Ako.
2: Ang hirap pala nyo na.
5: Parang may hangin.
2: Yun! One!
1: Good!
2: Black!
3: Ay! Dalawa ko na-shoot! Na-shoot kasi
1: yun!
2: Easy!
1: Wala!
2: Ready na kayo?

0: choose our song, kundi man. And we hope you like it, guys.
1: Yes, kung makikita nyo, medyo kakaiba yung lugar natin. And nandito tayo sa Auto Mechanic Shop. And sino ba mag-aakala dito po tayo magpe-perform, di ba?
2: Wow. Pero sa mga lumang performances ba natin, meron ba tayong mga na-performa na parang ganito rin na car shop, ganyan, nakakaiba talaga?
3: Parang wala pa.
2: Wala pa.
1: First time.
2: Pero kung meron, saan nyo gusto?
3: Ako sa gitna nung dati.
1: No. Ako sa zoo.
2: Sa love na aquarium.
1: Sa zoo.
3: Sa aquarium.
1: Sa
3: zoo.
1: Sa likod ng mga tigre yun. Sa masuwa sa iyo.
2: Or sa grocery. Yeah.
4: Tell me a bit about the song we just performed.
3: No.
2: Actually, yung song na to, sinulat siya ng isang kagrupo namin sa BGYO, which is si Akira Balikita. And I think na-inspire ka lang nung isang gabing yun, tapos naisipin mo magsulat.
3: Actually, wala talaga akong balak i-release, pero narinig ni Coach Jermaine. So, di, wala nang nag-go. Na-release na.
1: Yes, di ba? Ganda naman ang kinalabasan.
3: Thank you po.
1: Maya! Ay, may pa ganun.
4: Wala kayong ganun.

0: sila sa tao. Kailangan natin mag-step up.
1: Bulong-bulong ka pa.
0: Kaya natin dalawa.
2: Oh, kahit tatlo tayo, huwag tayo maging overconfident.
0: Okay lang yan.
2: Meron kaming special na kapangyarihan.
0: Okay lang yan.
3: Doon ka na. Alam ko mananalo kami.
1: Wala.
0: Wala yan.
1: Wala kahit tatlo kayo.
0: Talo yan.
2: Katapakin niyo. 3, 2, 1.
1: Hoya! Ay, may pa ganun.
3: Wala kayong ganun.

0: Wow, EJ, lo pahiga.
1: Ingat doon saan.
0: Baliktad.
1: Baliktad, Miggy.
2: Baliktad ba?
3: Eto, pag ganito.
1: Put it last bowl.
0: Asan yung mga nyo
1: turuan? Ayun.
2: Oh. Ayun.
1: Tama yung kanina. Hindi, baliktad mo ulit.
2: Ingay mo, Aki. Ano yung iba?
3: Ito ba?

0: kapatida, nag-panic pa ako.
1: Pasalamat kayo, pangalawa, kasi napanood yung panel gawin.
2: Kaya pinapauna nyo kami kanina.
3: Sadyang, ano...
4: Next time, our race is on the track.
0: Grabe! Pagod mo na, ano? Parang, ano, parang... papawisan ka, pero kunti lang.
1: Pero pawis ka.
0: Good job, good job, good job. Peter! Pero yun ba, gusto namin mag-thank you rin siyempre kay Kuya na nagturo sa amin kung paano gamitin yung makina para magawa namin tong challenge na to.
5: Yes.
0: And... yeah!
5: Sobrang gandang experience.
2: Yeah, bago to para sa amin and sana may next time ulit.
5: Next time, gulong ng truck na.
2: Ibang parts naman.
0: Saka sa airplane. Race truck na.
5: Gulong ng truck, yun ang inaabakan ko.
2: O tama na yan. Balik na tayo sa pagiging team. Yeah. Tara na, mag-perform na tayo.
6: Let's go! Woo!

0: enjoy more flexibility, and be more you. No matter where you are or where you go, TFC Everywhere will make sure that your favorite shows and movies are with you. Activate your free TFC Everywhere service. Call your cable or satellite provider now.
1: Sam,
2: pasok.
3: I'm leaving for good.
2: Nabalitaan mo na ba nangyari kay Teacher Sam?
3: Para lang malinaw ha, top priority ko, pamilya.
4: Bakit iisipin ng mga tao na may kinalaman ako sa pagkamatay niya? Baka isipin pa nila, may relasyon din kami ni Sam.
3: Bakit? Nagkaroon ba?
5: Pwede huwag ngayon, Jem.
3: Wala naman si Teacher Sam.
6: Natulak niya si Teacher Sam!
3: Ano sinasabi niya tungkol kay Sam?
7: Walang makukulong wala!
3: Pakiramdam ko utang ko to kay Sam.
8: Alam mo lang, nilapit yung pamilya natin sa gulo eh.
4: Ikaw ba? Wala ka pang tinatago?
3: Ano alam mo? Matit na mo itong mga drawings ni Eli. Parang may kakaiba eh.
9: Maraming nakabantay sa kaso, pero hindi lahat sumalaman ng katotohanan.
10: Tsaka yung hanggat sana.
3: Hanggat maging malinaw ang lahat para sa mga

0: Sasan to, sa, come on. Saan man sa Singapore la. See you la.
1: No! Hindi pa tayo ng network!
2: Ah, pwede namang may sumalo.
3: Barbara?
4: Handa ka na bang magawa ng trono?
5: Ako po, si Jack Kayanan.
6: Ako naman po, si Barbara Nicole Rose Albano.
5: And together, we are Jabbar!
7: I love you!
8: I love you too, partner.
9: Bilang ng mga araw mo, Jack.
10: Pagsisisihan ang kinalaban mo ko, Rose.
9: Bibigyan ko na lang kayo ng challenge. Gusto ko ng exclusive interview with Don Bitt.
11: It's the 75th birthday of the richest man in the Philippines, Don Bill.
10: Hindi lang mga bisita ang makakapasok sa party.
12: May special requirements sila para sa mga waitress.
10: Beautiful. Malaki boots.
12: Makings.

0: pag-ibig.
1: Pero paano kung isang araw, sa dami ng hassle sa buhay mo, may dadating para padaliin lahat ng ito?
2: The movie, which is, sila yung bahala dun sa theme, like, dapat ba medyo rock to, dapat ba medyo soulful to, para ma-partner siya dun sa movie, para mag-swak siya dun sa theme ng movie. Kaya ganun, yung version ko, pattern siya dun sa feel ng movie. Doon ko siya inaano. Kaya usually, yung mga tugtog is like masakit or like mellow lang, kasi yung movie na kinantahan ko noon is ganun din yung theme. Di Tayo Pwede is originally by The Ones. And this one naman is for a movie, Indact. Need nung song maging fast yung rendition and like may beat. Kaya naging ganun yung Di Tayo Pwede. The original version is actually quite more mellow. But yung akin, medyo mas mabilis siya to partner with the theme of the movie. Sinasabi lang sa akin ni Derek yung storyline and kung ano yung feels ng movie. And ako, ginagawan ko siya ng rendition muna through my guitar. And then nirecord ko, and then I pass it to the producer. And sila na gumagawa ng arrangement.

covers na nagawa ko na, lahat sila eh, pero siguro yung pinaka favorite ko is Dina Muli. Syempre dahil dun sa song na yun, ang daming nagbigay ng opportunity sa akin, daming doors ang nag-open, and nakilala ko yung itchy worms, and nakakatawa. Dina Muli changed my life in a lot of different ways. Ayun nga, mas madami pang doors and opportunities na nag-open for me. And nakasali ako sa playlist The Best of OPM. Kasama ko mga veteran singers. Ang dami lang kasi nag-viral din siya on social media. Kaya nakakatuwa kasi mas madami pa akong nakilala ang mga artists. Madami rin ako nakilala pang mga supporters na bago. And mas madami pang nagmahal dun sa kanta. And sa Itchy Worms and sa amin, kung sino man mga nagko-cover ng Dina Muli. Siguro yung paghugot ko ng emotion, I guess, kasi napakaganda na talaga nung kanta, all in all.

Pag gumagawa ako ng kanta, minsan kasi nagkakaroon ako ng block eh. Like, hindi ko pinipilit kapag alam kong wala siyang lumalabas, wala lumalabas sa utak ko. Like, may mga times na parang hindi nagmamatch yung melody dun sa lyrics. So, ako, I make sure na I write it sabay para may cohesion yung song, yung lyrics tsaka yung melody ganun. Tayong dalawa. I wrote that song a couple of years ago. Para yun sa mga tao na iniwan sa ere. Tapos parang nawawala na sila ng hope kung babalik pa ba or ano ba talaga tayo. Meron pa ba tayo or wala na ba tayo? It's all about long distance relationships.

0: kamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin ko sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehasan tayo! Ikaw lang din, ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ang ka baka taka abroad, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang dami pwede mangyari kasi di mo rin naman.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Ay, di naman kita pinipili eh.

0: Kamusta na yung mata mo?
1: Eto, wala pa rin nagbago. Gray pa rin nakikita ko.
0: Wala ba nang nawalan ng kulay to? Ano nang laman nito?
1: Lungkot.
0: Eh, di balik natin yung saya.
2: Kapag babulag na sa kulay, bulag na rin sa pag-ibig?
1: Wala naman sigurong bulag sa pag-ibig. May surprise ako para sa'yo.
0: What's a surprise, Ino?
1: Kara, ito si Iris.
2: Kailan ba kami magtatagpo ng tingin?

0: kamukha ko. Aliin mo.
1: Okay.
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing rant.
0: Excuse me?
1: Dami mong rant.
0: Parehasan tayo! Ikaw lang, ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka, baka may mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka, taka bro, magtrabaho ka dun. O, oh, live apart tayo. Ang dami pwede mangyayari kasi di mo rin ang wala.
1: Diba, sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: cable or satellite provider now.
1: Hasil ng buhay, no? Gigising ka ng sobrang maaga, pero uwi ka ng sobrang gabi. Ang daming abala para maging masaya. Sa hasil ng buhay mo, magpapahasil ka pa ba sa pag-ibig? Pero paano kung isang araw, sa dami ng

0: hindi pa pa yung network!
1: Baka pwede namang may sumalo!
0: Barbara?
2: Handa ka na bang magagawa ng trono?
3: Ako po, si Jack Kayanan!
4: Ako naman po, si Barbara Nicole Rosal!

0: Makayaan ka na, baba mo yan. Tara, sa akin dalawa yan. Ano?
1: Tsuk! Kamukha ako ah.
0: Kamukha ako.
1: Gusto kita hanapin kapatid tayo, kapatid.
2: Bagus, ayun. Pake sa'yo walang glasses.
1: Late. Si Papa, pinatatakbo niya kasi akong mayor. Kaya yun.
0: Pwede sabihin mo ayaw mo.
1: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
3: Seryoso ah?

Tigre naman, I wrote that with my husband, Martin. It's a song about our cat. Meron kaming pusa na mga 1 year na sa amin. Kasi dati hindi talaga ako cat person. Natatakot ako sa pusa. Kaya lang yun nga, nagkaroon kami ng pusa. Eh. Tapos na-realize ko na kahit na ang taray ng mukha nila, loving pala sila. Ganun. Pero unpredictable din. So yun lang yung song na yun. Actually, just like a writing exercise. You were just like, tara, nung susulat natin ngayon. Sige, sulat tayo tungkol sa pusa natin. Parang it was a fun exercise. But in the end, we ended up liking the song. So naging single pa rin siya.

0: Positive ka lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: kaming bagos and bagay sa'yo walang glasses.
1: Si Papa, pinatatakbo niya kasi akong mayor. Kaya ayoko.
2: Pwede sabihin mo ayaw mo.
1: Bawal ang kumontra sa kanya. What if he poses me? Kahit bayaran pa kaya.
3: Seryoso ba?

0: dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Taas kulang pa po. Kulang.
3: Huminga ka. One more. Taas mo ng konti. Actual?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
0: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Galing, galing! Ang galing nyo! Ang galing, galing!

0: Alright! May nabanggit ba tayo na this is mixed hits different?
1: Pero kanina parang nabuo.
0: Alam nyo guys, we perform in different places abroad and locally. Pero ngayon lang tayo nakapag-perform sa ganito. Pero ano ba yung type nyo sa pangkotse?
2: Ay, JDM!
1: Ako, mabilis. Yung Supra. Pwedeng pang family. Oh, yun.
2: Oh, yeah.
0: Yung maraming pwede makasakay, di ba?
2: Kung magro-road trip ka, sinong gusto mong ano road trip buddy sa atin?
3: Siyempre, tayo lang.
0: Tayo lahat, siyempre. Sama na rin natin yung ating cases.
2: Yes, siyempre.
1: Kasi tayo sa isang kotse, di ba? Siksika.
2: I think, yung exciting ngayong araw, kasi yung Mix It's Different, ilalabas nila yung talagang ano, competitive side natin. Papakita natin yung competitive side. Kaya today, wala munang magkakapatid. Laban-laban muna tayo kasi maglalaro tayo ng mga games against each other.
1: So guys, huwag niyo kakalimutan i-cheer kami ha. Lalo na po ako. Oh no!
3: Okay, okay, let's get straight to the challenges.
0: Woo, let's go! The first game, this is called No Can Do. We each get a water gun which we'll use to knock down tin cans lined up here. The first one to knock down 3 tin cans wins this round. Okay, para naman sa second game, it's called Water Pong. Meron kaming 3 ping pong balls each at ang una makapuno ng 3 cups ay mananalo.
2: Paano kung ma-shoot ko pero nasa ibang side?
0: Ay, naku!
1: Hello! Okay lang yun.
3: Basta ma-shoot.
1: Basta ma-shoot.
4: Oo, basta ma-shoot.
3: Okay, okay.
1: Ano, ready na ba tayo?
2: G?
1: Game!
0: G! G!
3: Let's go! Let's go! Let's go! Wala pa. Action pa lang, action pa lang.
2: G na, G na.
1: Yun na yan?
0: Kalirap naman!
1: Tira ata itong sa akin. Ay, alam mo na.

0: Walang gumagano sa akin.
1: Grabe, ang bilis lang nun. Ang galing ni Miggy.
2: Ano sa akin, ano, sira.
1: Hindi sira. Kailangan ilubog ito.
3: Sige, ilubog natin.
0: Yung una kong, ito lang ilubog ko nung una. Walang mukha.
1: Hindi, ilubog mo talaga lahat.
0: Kailangan niya sa amin. Oh, yun.
1: Na-realize ko, kaya may nataob din ako.
4: Diba? Dapat pala ganun ginawa ako.
0: Challenge one done. On to the next one.
1: Sobrang galing ko dyan. Isang bato ko lang shoot agad.
2: Ako, isang bato ko lang shoot na yung tatlo.
4: Kita mo to?
1: Ako, isang bato ko lang shoot sa lahat.
4: Pag shoot ko ng isang bola, tatlong ano bola?
1: Wala, hindi yun.
4: Game!
2: Okay, game na.
1: Game na ba kayo?
0: Okay, wag mo na hawakan.
4: Talo ako kanina eh.
1: Hindi naman nanalo si Miggy.
4: Wait! Wala pa nakaka-shoot?
0: Ako.
4: Ang hirap pala yun.
2: Parang may hangin.
4: Yun! One!
1: Boot!
4: Black!
0: Ay! Dalawa ko na-shoot! Na-shoot kasi
1: tayo. Yun!
4: Wait lang. Wala! Wait lang! Wala!
0: Hoy! Tabi! Hoy! Lumalapit ka! Adaya! Madaya!
2: Adaya!
1: Wala!
0: Wala! Adaya niya! Gento ka! Gento ka! Sumo to! Gento ka! Sumo to!
4: Sama sa trick yun!
0: Wala!
1: Wala! Wala! Hindi pa!
2: May hangin!
4: Tatlo na yan!
0: Pow!
4: Ano yan?
1: Madaya ka!
4: Easy! Ano ba yan?
1: Wala!
4: Ready na kayo?

0: That was our song, Kundiman, and we hope you like it, guys.
1: Yes, kung makikita nyo, medyo kakaiba yung lugar natin. And nandito tayo sa Auto Mechanic Shop. And sino ba mag-aakala dito po tayo magpe-perform, di ba?
2: Wow. Pero sa mga lumang performances ba natin, meron ba tayong mga na-performan na parang ganito rin na car shop, ganyan, nakakaiba parang, talaga?
3: Parang wala pa.
2: Wala pa.
1: First time.
2: Pero kung meron, saan nyo gusto?
3: Ako sa gitna ng dagat.
1: No. Ako sa zoo.
2: Sa loob ng aquarium.
1: Sa zoo.
3: Sa aquarium.
1: Sa
3: zoo.
1: Sa likod ng mga tigre yun. Sa masuwasaya.
2: Or sa grocery. Yeah.
4: Tell me a bit about the song we just performed.
3: No.
2: Actually, yung song na to, sinulat siya ng isang kagrupo ng BGY, which is si Akira Balita. And I think na-inspired ka lang nung isang gabing yun, tapos naisipin mo magsulat.
3: Actually, wala talaga akong balak i-release, pero... Narinig ni Coach Jermaine, so di wala nang nag-go, na-release na.
5: Yeah. Like, low to like,
1: yeah,
5: up there.
6: Wah! When I was like, wah! My lips like the...
4: Let's go!
7: Dalawa lang tayo dito. Tatlo sila. So may advantage sila sa tao. Kailangan natin mag-step up.
8: Bulong-bulong ka pa.
7: Natin
1: wala yan, kahit tatlo yan.
7: Kaya natin dalawa.
1: Okay.

0: nagpanik pa ako.
1: Pasalamat kayo, pangalawa, kasi napanood yung panel gawin. Ah,
2: kaya pinapauna nyo kami kanina.
3: Sadyang, ano.
4: Next time, our race is on the track.
0: Grabe! Pagod na naroon. Parang ano, parang... Papawisan ka, pero kunti lang.
1: Pero pawis na pawis ka.
0: Good job, good job, good job. Yeah.

0: talaga sinasadya. Huwag maniwala, please, Nay.
1: Naniniwala ako sa'yo. Alam ko na wala ka kasalanan.
2: Bitawan niyo ako!
3: Ayoko mawala ka sa akin. Nasasaktan ako dahil mahal kita.
1: Isa lang naman ang gusto kong malaman. Nasaan ang anak ko?

0: Huwag kang lalapit dyan sa puno niya.
1: Hoy! Ano ba? Ang ginagawa mo?
2: Girl Scout?
3: Wedding planner para sa mga posibleng wedding emergency.
2: What if may mag-runaway bride?

0: paglalaroan ng masayang pamilya. Pero kung hindi pala sila totoo, mabuti pang gumising na sa katotohanan.
1: Huwag ka pong itapit ka sa mulo! Ikaw ang nanggugulo!
2: It will ruin our family!

viral din siya on social media. Kaya nakakatuwa kasi mas madami pa akong nakilala ang mga artists. Madami rin ako nakilala pang mga supporters na bago and mas madami pang nagmahal dun sa kanta. And sa Itchy Worms and sa amin, kung sino man mga nagko-cover ng Tina Muli. Siguro yung paghugot ko ng emotion, I guess, kasi napakaganda na talaga nung kanta, all in all. Like, the original version is, actually, the first time I heard the original version, mayroon akong chills and goosebumps, kasi ganun siya kaganda. And, yeah, I think hinuhugot ko na lang yung emotion from the lyrics itself, from the music itself. Binubuga ko na lang siya through singing. I wanna be remembered.

Pag gumagawa ako ng kanta, minsan kasi nagkakaroon ako ng block eh. Like, hindi ko pinipilit kapag alam kong wala siyang lumalabas, wala lumalabas sa utak ko. Like, may mga times na parang hindi nagmamatch yung melody dun sa lyrics. So, ako, I make sure na I write it sabay para may cohesion yung song, yung lyrics tsaka yung melody ganun. Tayong dalawa. I wrote that song a couple of years ago. Para yun sa mga tao na iniwan sa ere. Tapos parang nawawala na sila ng hope kung babalik pa ba or ano ba talaga tayo.

0: tandaan mo, anak, ginagapang ka ni nanay para maging matagumpay.
1: I go with you in your shoot, sir, and you don't have to pay me extra because it's my job.
2: Halain mo, magdadalawang taong ka na dyan.
3: Ibayan mo ang kakayahan mo.
4: Yan, magdadala sa'yo sa pangarap mo.
5: Nagbunga din ang bawat dasal ko.
2: Manggal!

0: Good things happen to good people.
1: I mean, may mga naging boyfriend din naman ako na mas gwapo sa kanya, pero natatawa ako sa kanya eh.
2: Kaya lang yung kilala kong pinaka-positive na tao eh.
3: Uy, congrats sa atin ha. Tuwang-tuwa sa atin mga apo.
4: You're my number one animator here.
5: Masaya ka ba sa buhay mo?
6: Ako lagi ako ng bababae, pero hindi ibig sabihin hindi ko mahal asawa ko.
7: Simula lang yan. Masasanay ka rin.
8: Hirap talaga pag first time, no?
9: Pag na-inlove ka sa iba, hindi ka na-inlove dun sa isa.
10: Pag sinabi bang malignant, yun na yun.
11: Ito pala. Alam ko pa, nag-iinip lang.
12: Don't let bad things change who you really are.
13: Family history.

0: mukha ko. Aliin mo.
1: Bakit?
0: Sabihan, tingin sabihan. Seryoso. Ever ba, nagkaroon ka na ba na nararamdaman para sa akin? Kahit konti lang.
1: Meron. Kasi pinakasakit mo yung ulo. Napakadami mo kasing run.
0: Excuse me?
1: Dami mong run.
0: Parehas lang tayo! Ikaw lang din! Ikaw din ah!

0: What if one day ma-realize mo na ayaw mo na pala ako maging best friend?
1: What do you mean?
0: Baka mahal mo mas mabait.
2: Mas pogi.
0: Mas alagaan ka. Mas nandyan for you. Or ano ka baka taka-abroad, magtrabaho ka dun. O, or live apart tayo. Dami pwede mangyayari kasi di mo rin naman.
1: Diba ang sabi ko sa'yo, as long as I'm here, you will never be alone. Tsaka sa kahit na anong paraan, kahit kailan, or kahit saan, lagi kitang pipiliin.
0: Hindi naman kita pinipili eh.

0: dami-dami mong chance para sabihin sa akin yung totoo, pero hindi mo ginawa!
1: Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
2: Oh, yes. Kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
3: Sandali. Kulang.
2: Kulang pa po. Kulang.
3: Taas mo ng konti. Actor?
2: Oh, yes. Kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
4: And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
3: Very good! Dali, dali!